0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nangin natan kejauh kebebe kekang sirna subuka. Ya iyo mangkane tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekekanan budinia.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.